Kana kwane kushidoni payu kanawi ka sakumina moja nina kwa kudibali. Unapelikana libali ya mshitango jeshi putugeshi kwa lakana na inda Radio Msambiki njini wako Maputo. Watika mashala ka Abdelgado mpako kati wa sakumina moja na dakika kumi padiru na kwa kudibali. Dia ushishu kumanya nipita makaja vana mavini tete. Sakumina moja na dakika shilina mwanu. Nina kwa kushipindi tuwa mangilo shalama kuwana wena kumidi balabala. Ayuka na wika sakumina moja na dakika salasini na tano. Shipindi tuwa mangila madengo kulima kupukwa dinyama na mshurusho ni pedi vekulia. Ayuka na wika sakumina mbili. Diabali li gazeti liamba Journal de Manya. Tunuka mushu mpako kati wa saa mbili na dakika kumi. Nina kwa kuli gazeti liya Kabdergadu Mushu Makonde. Watika diabali de ushishi mandi mbili. Yuko na wika sambili na dakika 20 na mwano. Sambili na dakika 13. Wakati yao ni wadi nano. Putila kuna mapalapanda Radio Msambiki mulijimbuli ya Kabdergadu. Dimbili natu nomba mwa washimbodi tukupala kia lombodi. Tumeglika vila mpaka kumuishu madingushe tu. Sambili na dakika 55. We tukulima dianga kujia ule tala kukabisha wetu wa shitangodi. Shashimuano wikina mwushu madengo. Apangiki nilo kune mapalapanda Radio Msambiki mulijimbuli ya Kabdergadu. Nelson Makuma, kulu wangu mwilo kuna kwa kusentule misore. Evo Anatona, mkamili yanga kufitali, pamuna nangu João Armando Nkoba. Wetu kulambolela. Kupoko na wako. Ujugula vya kuwe upangidili wikuwa wanelu wikukile landa. Tashungu mishi vishambone. Ukimushu tenda vya mboni wiposhela kudenga Mosambiki yetu. Yuma mbili mushila mshapaye.

0: Mune ira nyu ithele ibona pe.
1: Mukiswami he mulupa lyake tu. Niyo ka phevela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sa hu. Mukume ba he.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirabo. Meyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na manewani ikuha ikina nkinona mota watu mayole nkitimeni ya mwili wawika avahase masi kihiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mtoni hero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wavika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uguma mbira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukure hopa ya uguma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni

0: Wakutumengilika umbo udi mkwigulila. Undimanya ushishi wakuna vangamedi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vana nsuruarwa vambukishi ya malwele vangupita makono mwetu. Katukamula angamavi au vini vete kataka. Njo mana indituwa ila tunavangamedi makono na shaboni mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila tunavangamedi makono. Tukanava kulia na patukamulanga vya kulia. Tunavangimedi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangimedi makono, tukauma kusho badae ya kulipu kutanga liuva. Patukala mola na tutenda isha. Tunavangimedi makono badae ya kuwa kamulanga vakoko itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila unavangamedi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igwe kapakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola liyako. Pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali ulipo shalelo liyankebu wanjuluku wakalela madengo wapo shela vadioko unise.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: wetu kulambolela mbote mangrika ndibali kudana kwako ndibali deushishi mitengo tupundishana na makaja motipago
1: wetu maduvano
2: wasanganao vadio kutuwasanganao
1: chondi mwanangu
0: vana vakadumika.

0: kenga tonde kumanya mbao di kunyuma. Kojme Tomas, mwenye ntete nkuwena, ande analela shi njeshi tada di ajali kumilila mjibalabala dieto.
1: Mbalabala amu, di ajali di nkumpala ngana mene, kama na wabetu hawa medelepa, kutukuta kulema kufingiri dina mene, yela muji wakamona, anampite na nana kubali shino. Pi, yanuwa kufingiri dina

0: Mune ira nyu itela ibona pele.
1: Mukiswa mhe mulupali yake tu. Miyo ka phavela pa hi suwele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sao. Mukume ba hi.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mo suweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Ninokana na manewani, ikuha ikina, nkinona mota watu mayole nkiti maniha mwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso tena kato ojaka.
1: Ni wunke lorateni. Mugishuti he wapi ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orateni. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyi mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli amuhusi mosawe hopa yo uma miravola. Mubawe mwatelo orere la wuyena. Akuse ava hamarawe ni anaweto.
4: Mukore hopa yo uma nakala ekiti. Iperiri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu geliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpeni.

0: Wakutumengilika umbo udi nkwigulila. Undimanya ushishi wakunavanga medi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vanansuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Katukamulanga mavi, au vini vete kataka. Njo mana indituwa ila, tunavanga medi makono na shaboni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavanga medi makono. Tukanava kulia, napatukamulanga vya kulia. Tunavanga medi makono, tukanava kubalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavanga medi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavanga medi makono, badae ya kuwa kamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igwe kafakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola liyako. Pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali ulipo shalelo liyankebi wanjuluku. Wakalela madengo wapo shela vadioko unise.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: umbudi wa kutumbengilika wa mapalapanda radi Msambiki, pokela mashala adinema na kalibo mshepeinde sha dinano ni dingano. Dinano ni shepeinde sha kulalami siya kune kumapalapanda radi Msambiki wakati au ukawika. Nanelo tegariato kamana, tunkwida na udinano de kushanya lijimbo ilia kabu delegado. Iani, baada ya distritu ya kunangadi momo kushanya lijimbo lieto, nelo tuenda ntapela wa Kupalma. Kupalma, tukanava kuwika paiboma inainda ya distritu. Patu wikili palikaja le kunkumbi, tundi apukila kunkana kono ibalabala yenda kumbanja au kusenga. Pakati pakati tukanava kuwika kusenga. Iani likaja limu lia vachema makala, nipatu wako didi vanangolo mwina mula pamoto vatana dinano.
1: Titu yadu,
2: vanangulu ya kalima.
1: Titu yadu,
2: vanangulu ya kalima.
1: Titu yadu,
2: vanangulu ya kalima.
1: Titu yadu,
2: vanangulu ya kalima.
1: Titu yadu,
2: vanangulu ya kalima.
0: Nangolo kosta ndoba lijonjo wakudiaka kwa distritu ya kumosimbo da praia kanje maduvala anamalikaja liku makala Kupalma. Faustino Tomaja Deba wakushibau koko kumosimbo da praia na baada ya kuntimu ingondo kutukutila kumakala Kupalma. Pamo na musomoye Abdala Chemba au Nti Chemba uwa kumakala Kupalma ni vanangolo vatatu vatuloto kufa Iguanelo mshipindi shadinano mshimakonde na inangodi ya shimakwe. Ilina liangu Juwangu Ernesto Nkapo kapa kukandianga kwa shipindi na pamitambo Nelo atungupaga na muevu anatona. Uwe tumbodi tukana kutuwa wakati woe, leka panantandi tunaliki na ngolo kosta andobali jonjo na nkongo watika.
3: Andipagwa shingula, nembo, shiboko, shingula, kuma na nkodi ya nembo, mwili waku nembo. Nangu waku nikulu kukunga lumbu, na nangu liungi lumbu, nikutagi waku na utumbula waku nikupeleke nikubali waku. Nembudo nyamani waku shingula baunauna mpikitilo badi mongo wau nembudo nani haya batu kitulola shingula udo ni hapa tayari nembudo ni mulula kuma mpaku mweshi boku duwashi boku nangu wakuna kunga lumbungu liungi nangu la pene tutani pene tunori nyani loto kwa nshindi shiboku duwe shingula gwe wau nauna mpikitili nangu wangushamanga shiboku nangu manani munu wa medi nangu waku mene unangu wa ulimalovi ali udo haya batu kitulola haya ni kwanja kukunga wako fukula ni kali unge nangu mwekumunga shibokulu mbuu tii chungula kukulu mpaka kumwe nembu na munga nembu kutii mweni kwekakula mwavili wa kumeni weko aya andi anja kunu nembu padelo kulinda nembu ata na shibokulu kwa prima vado pasinu hapa mweni andi ikala palanku walolo nangu yo nangu mshamanga shungula wanangu mweni hapa kukukula hapa utataka nila wila pumili hapa kuka mpaka mweshi boku na undiona uningulu ula wala mungula kuka mpaka kumwe nembu na undiona unangu uningulu ula duni menu dubai nangu kukupikitila wagu nembu hata kukulu nangu ungulu ula nangu ni munu juunji adisi kengai ukabu delegadi kundusinusi tukadidi shawanu wabemu mwitu ashi ani wakapagwa waunganishide sinuachi mbaleke wetu tunkwona kupoteka silakewi sinuachi tuwanu tukumbimedi sana tuwanu tutendi wetu sana unatutendi ujanji mwesi mkula anatukukamanana tuweni kwa tuweni tukakadiana mumuitu moku kamanana koku koku biananga koku wapu kavesa babu na panelo au ujanja umwesi mkula ndi umanaki ni alapu hapo nangu ndi wikapopo pamuishu edisi yangu utanwalu nangu kosta andobali jonjo
1: itu yadu
2: vanangulu kalimati.

0: Mamami na. Mamami nu chava. Uta mamami nu nyo chava.
1: Baro wa yawe mbako onrenje. Onrenje va pia yawe. Otelia ni muli va kaboko. Amalo nilwa na apa. Ina apa.

Aldea mocha umweda, ahavu mahima mocha ehania Ernesto. Yena ahungwa uwijisuru ntupa vavale ipali awe ntupi. Aro awe okucha uito, oro waki vihera anumane, okorika machi, omuro, vano mpironi, waro awe oshkola, aha kumanana shipatani awe, ni otene chewa mocha, piro akupia oshkola. Omali halia osoma, Ernesto ahokolela uwani ni pa kumaoro omatani wa papawe. Wuu omatani ahaka vihera apapawe omwala na kuo ni nomichera chomela chikinako. Njua na noviha chinene. Masiena ahovaranteko wote ilia sanene. Ni maliae ni huku ne yena na amuchayo we ahoko macha olia eolia yohiyo. Vavale aliaya yana wopacha mehachaya. Ernesto ahicho nukala otelia, maha waka vihera amuchawe. Hinaya orupa ahiko maali herawira kanhia osoma, parawira melo akale uorera. Ashipataniaka, ntwenu upwele vamoja. Ele malihalia huiwe nlela va, etele walani avizu. Jomo, iyo etele makupi. Vano ntwink ngimeche. Tapani atu arivon hina ntelenimu. Ernesto anumane apapawe ni ashipatani awe. Chomo vano irani ale vai. Aldea omweda. Chomo, ele ni iwe nle huila ba, etele, walani, enihanye etestu, narrativu. Makupi! Vanu ntuni ituche mwa hao testu, narrativu. Nyaete nkacha, asipataniaka. Nte nkache, ekadernu ni lapis. Etestu narrativu, enkala etestu emocha, enhime kacha, etele. Ye etele yeyo, podu kala yo kweli, walani, yo upu welachia. Ni imara chinchene, ena wintuchiha etu. Vanu ntwe ngimeche, pinye chitu chinira mpante o testu narrativu. Chitu chinira mpante o testu narrativu pinyo. Yo kumelela, manyo vara, o wakati, nipuro, manyo himyakacha, ni manyo wantika. Chomwa shipataniaka. Vano, ntwe nichuele kunla emochaya ochenyo choteni. Yoku melela, piltu enirana hina nteleni mwe. Manyo vara, patu ampanyanya hina nteleni mwe. Niala podu kala atu, enama walani chitu. Podu kala chokweli walani choupuelelia. Wakati, nkalo wakati enirana ya etelele yoteni. Nipuro, ankala mapuro, ahime kachi ya wire twile, pira ni aliae. Manyo tunka, walani manyo hime kacha. Tule na hime rakwawe etelele. Manyo wantika, pintu, nantika, etelele otene. Chomu basi patanyaka. Vano ni hotonye rawira, ni hochuela, jitu chinira mpanti, hoteshtu narrativu. Vano ntuni varenteko, vamoja. Ntuni panke, etele yawe huu.

0: uliha iyonia toto miaka chopa chera inkala ituyulu pale wa muhima ulihia iyonia sana nakla na ikuru na chwela sana ni kangwere ajia chinene nanso asana analihia ka sana ni mwaha kampa tokola ilelo ni ngala wopa ni anamwani mwani yonika ndai parasayo mapupulu idi street yontipo ni chicho ale anopankela mpanta waholeli nina chopa vila wira anila kechereke sana sana nina chopa vila wira ni pachereke wakakana molumo kahala wavekela wira ihimecheke nchina ni vaholo anila kechereke womana na china vahaya iyolia asana ya malaka wayara
1: nchi ama Castelina Paulo.
0: Katwe ni mama, ndrina sana kavi.
1: Niki hana sana oitu.
0: Oitu. Fahorera baba. Asana oitu, toto chome na kachuma, mwabela naka unyara vale. Upachari nombahani, olo tono nawe rura. Numwava hapalisu.
1: Mena upachari ni mwoki na wamuha.
0: Mm-hmm.
1: Na wamuha le, paka kwa turu mezeji. Mm-hmm. Mampia ya dada, vanu nuwancha vanu wadha hanachi. Mm-hmm. Paka wampiara ya seji, meseji, wancha wapu kele papa levi yowuri yele ele. Mm-hmm. Wauri hayele,

0: nke na ọlaela na isi iri isa ahụ mụkume banhe
1: ala na eto ngara anyị ba mmiri abụ meo ki n'ime osuweli ha na mere relosi ntune ya
2: ekekai
1: ayo ekekai mere relo ni oya orera yohana ubahaniwa
2: ko shukuru pipi oroka la wira amara karimu emelela ninokana na mwane wani igwa igina nkinona mota wotu mayoja nkitimani ya mwili wawika avahase masi kikiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
1: siyokwe ya kinape yoja yokwe yopanya ni yosiva miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mtoni hero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma
2: ahe si sayo mirelo iya miyo kukalo otumaka
1: isote pa orere la wikumi na muso otena kato ojaka
2: ni wunke lorate eni mugishuti hewape ya sisa pipi
1: ayo atu otena nirere la oja oratene kila ulaka toyela okatisha ni mali hanyi mhilile oja indu hele kumi
2: kinono wira wika nesumana
1: etu ngaruhani parate mosa oni kaweli wa mhusi mosa wehopa yo uma mira vola mubawe mwatelo orere la wawiena akuse ava hamara weni anaweto
3: mukore hopa yo uma nakala ekiti iperir kwa samunya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu peliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpe